Cabinet Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Nekri Chituba Dar Marnan, Fego, Kir Serigne Mbake Abdourahmane, Dende Kir Cheikh Mohamedou Fadilou Mbake, Chituba Dar Marnan, Khalibi Djuke Chitalibi, Jem Chipenjum Dar Marnan, Wakar Bine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Defa Djepu Djangor Djokhamne, Dayidal Nidkini Kiduba Sokhale, Mokham, Emori, Binabu, Akbifeng, Birbuy Joy, Birbuy Sere, bi def borotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram def ay bici karaw bu rouge ni lepp wa cabinet padim chosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro telephone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yore jangoro yi estomac dëgn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet pajum chosan dañ koy traiter jigen ju dul yek banex ci kaw lalam ak jigen yi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan traiter ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet pajum chosan wa keur borom dar mo di nek fi ci touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi gina ñu ko bi Dakaru akibake andi nañu ko fi nga xamne moy Touba Daru Marnan ngir mu gëndé djégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen ma am katan mëna dox ci seen yité cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour nox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am bamane ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu da liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet ba ñu ci sambo jox ko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo yanga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

intervention yi ñu nga xamné da am digënté bo xamné ñu koy wax bu ko sété ñu ko ñeneen ñu gëna yé mo xam ni daan ko ci daan dox ci né ak ci bu xam am digënté bi bamu ay bi ñom ñu dox ko ci lèr fa lañ dox ko ci nénat bu ko ñu ad mu dé ay étape yo xamné dañuy dem ba bu ñu mëna fi né yépp nak ba ci xamné am ci lèr man da dem ba xalat né ñeñ di ak maji bu am mo ñu la alcorane di wax nga dé ya ya di ñu am ci da di ay sector yu bari bari yo xamné nit ci ñu yoon di dañu taré di tek ko am ci da ni dem kon maji moy topé lo ñu di ay yo xamné mo ci do ndax yow di ñu da jallu do amé té ñu ya di do wala topé moy maji wala dé mais gis na ay ñu gis na yaq yaq yu bari yo xamné mu ñu di gis ñom té war na lo jël ay préparation nepp lu waccé mucc na nga xamné bu dajal ñu won dajal na dañ ñu ñu taalé ñaari malaay ci ñi nga waxé ñi nañ sel la ñu ñu tan xey ñu ko moy malaay ci nañ sel la ñi nga waxé dëgg ci nañ ko sel la nañ ko dëgg bu ko def pour dëgg dañ dajal nañ wax na dëgg moy ci ñu taal bu ñu né ci siato salaay siato ci nga xamné dañu calculer ñu bëpp problème bon ci aduna siato na ko dëgg bu ko mëna mëna dëgg légui dañ ko mëna mëri nga xamné mo ñu dëgg xamne am nañu ñu def nañ mo xamne ni di def fofu tay da lañu def ci ndax xam xam day mak ka day do ba ba ñu jëm ci mbaal na bi ci auto na ko lañ ne da naka bu séré ñi xam ko ci ñi xam ko lu dara waye ñi seen ne da nga dem ba mu bay ñu ma ko xamne ñi ci daf ko daan fédéré yalla ni yalla rek ko man ñi ci dama lañ ko def dañ ci ne ne da nga gën ba neenu da nga mëna sokkali ko ci yuru dama dama

0: sản hiện đấy lui yêu đó ya sang nghiệp bột và ya những anh em cần nghiệp mày ai thế kia như vô thế yêu hâm nè yep đừng có giờ chỉ ai nên cả những sinh tố ba ai thế kia như vô thế như vào ta nè yêu hâm nè thế kia như yep chỉ nhang cái em sinh chỉ nên cả này cô bác khi radio đào tạo ra một đoạn vắt vào hầm này vắt vào u u yatu u tung cù lây đòn vào hầm này bọc mi nhô vào ăn đầm cho vắt này phát nó coi như sẽ để cho ai tôm bùi u thế đặc thêm bùi yat là vào hầm này bây giờ ai thấy gìn vào hầm này u thế là vào hầm này yếp lên cái gì nhang lên xin đi đã nói ra lời như lẽ là lần mới đi tới gìn được được chỉ giảm, vậy ai tới gìn như các hàm này, nít khi chỉ bảo phải mặc cái thứ mà có sờ lo, à tới gìn như các hàm này, để chỉ gìn nít, đem chỉ như mình chỉ phản tiền, rồi yếp phụ nữ kinh doanh làm sinh viên là, từng cú vào đất tới qua hàm này như mồm lấy tới giọt tan. Waktan wo ñing ki fasiyene andak Serigne Mamour Mbacke handi mi tok ci sunu wet xamne jotaay yi def ci yoon yi mi nako lool muy ndaw di geussukat di borom xam xam trafet lako lool ma sha Allah mom lañu wara andal ci jotaay bi ñu toge mi nako lool jaar na fi ay yoon yo xamne def na fi waxtaan ak yeneen jotaay yo xamne ni jotaay yu mag lay doon ci atti yoon yi Serigne Mamour mom lañ fasiyene andal ci waxtaan wo mbokk yi ñuy ñaan yalla mo may ko ak deugër ba limu waaj bu fasiyene ko joxe ci anam bu jaar yoon way ñi koy diglu yit jariñu ci bu baaxa baaxa baax kon ngir baña guddal lañuy baye kaddu gi Serigne Mamour Mbacke عندي بسم الله سريب
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو باخ مبوكي جولي مبوكي تالبي فينك ياب دي جولي شي نبي صلى الله عليه وسلم di ko ñaanal xewal di ñaanal serigne bi suñu borom doli ko ngeureum doli ko tawfiq doli ko daraja di jéggul bu baax ci kaddu yi ñu yëkkati fi ci jotaay bi ndax xamna dañu ko soñu rek sax motax ñu woñu fi waye du xam xam du daraja ci warona tax ñu tawfiq wax buñ ko jaaroon ci yoon sax buñ ñëwé dañuy bok ci ñi dundul rek té ci ginaaw ginaaw sax lañuy togg woba waye xeyna dañu bëgg soñu rek motax bu ko defé ñi tambal rek moy di ñaanal Maulana Cheikh Mohamed Muntaha suñu borom yaagal ko fi dool ko wër dool ko katan defal ko tawfiq ba mbolem yeen yi imam yépp ngi liggéey sëriñ mu def ko ci anam bi mu ko bëggé di yëkëti ay kaddu ci am ci ko tek ci loxo daay mu xatimatu xidma gi nga xamné ñoy taxawé jotaay bi ñu taxaw jotaay yi ci koor yi ak yu ko jiitu muy daayra boo xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci seen loxo lépp lu jëm ci juma ji ak lu ci aju ñu di ko taxaw ñu leen di ñaanal suñu borom dafa leen xewul baax ak tawfiq nuyoo boobu nag ñu dépp teg ci ki jiite daayra bi mooy suñu nijaay bi suñu kilifa sëriñ am fee bu sob moo ngi ñu ànda liggéey bi yëpp tomb bi ñuy waxtaane ni ko sëriñ Moctora waxee daanaka li ma ci waroon a ubbee sax moom def na ko muy wax solo si nga xam ne waxtaan yi am na ko ñu ci ndokkeel bu baax waa daayra bi ni mu ko waxee it danañ ko jiima tënk rek ndax loo xam ne sëriñ bi waxu ko ci benn fan waxu ko ci menaat waaye ci ay at la ko wax loolu suñu ko bëggee waxtaanee ci ab jotaay it ay junj rek lay mën a doon ay junj waaye ba la ñuy tegtale dëgg-dëgg desu ko wax ndax defidul xaj dañu ko jima xaj nak ci ay tomb yu wuté ci ngeel ben rek ci rugat wax ci ay tégué nu ko serigne bi jangale nu ko gissé lu mu ci diggé lu mu wax na ñeen ñeen la wax na mom la am doko wax ci ay xéet tégué ñu xamné nak mën nañ ko tibé ci ndénkané serigne bi yoyit mën nañ ci am yo xamné kenn ku nekk da ko war ci bopam mu war ko samanté ak yo xamné mbolo mépp la wax ñu war ko samanté soore ka dañ ci am ñent xaju bokut yo xamne ku ne war nako samantel yo xamne ñuy boy dencent yu ne war nañ bo samantel yo xamne nit ku ne war nako samantel ak mi jëfantel ak biñ ci mujjé nak moy ñi yéfé ak ñi yéf tégg ñoo xamne war nañ ko samantel seen biir ngir jamm ma am ci seen biir bu ko defé jima tej waxtaan bu féké xëñ ci waxtu ndékkal yoyu sey mu tuba do xamne ne ci li ñi jëlé tegin yoy suñu ko waxe ci rek moy yo xamne serigne bi dako da def diko jëm ci talibé mo xam yu mbidd la wala yo xamne dako wax mag ñi dégg ko jotali ko wala dako wax ñu dégg ko bindat ko ñom seen biir kon yoy yep mané sa ci jëlé ndéka yoy ni ko xamé ay tegin doon lu am solo lol ci l'islam ci bopam rek ndax ay tegin buñ ko waxe rek ay xel dem ci jikko yu rafet te l'islam dafa fonkon lol ay jikko ba yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi alquran di tuddu liggey bi ko fi indi bim tuddé né dafa ñew indi alquran la tamul jangal talibé sa jikko sahaba yi dafa wax né day dafa seen jikko rek liyar wala zi ba'sa fi lumi ya rasul minhum yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma day dafa seen jikko di len yar bolé ci di len jangal té bu ngeen xolé ci biir l'islam it mbolém fonk l'islam yi nga xamné julit bi mënu ko ñaka samonté li fekk ñu koy man ginaaw bu séré né amul bénn goor bu dul yalla séré né yéne rasul sallam suñu borom ko yabal bu ci nek rek bu ñu ko tuddalé jikko ñi tek ci wérgi jikko yo rek bu ngeen xolé julit inna salata naha an fahsha'i wal munkar julit day dox digënté ki koy def day dox sét digënté ma def lu ñaaw ak yi nga xamné mo la suñu borom téré julit dëgg koor gi la lakum tatakhun ñu ci jël ragal yalla buñ démé ci azaka khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ñu ma ci jël xolu la bëggante am ci digënté way ñak yi nga xam dañu am ñi amit ma fatali ko na am ñu suñu borom bind ñoo xamné baaxew leen dem leen baaxé ñoo ak yidul yoy ci mëna jangalé buñ ñëwé ci hajj fara fa sawala fusukha wala jidala fil hajj l'islam gëpp rek ay jikko yu rafet la ay jikko yu rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon né innama bu'asu li utammima makan al-akhlaq man kat len rek motax ñu indi innama ta'arrud al-hasl bok yo xam day teunk len rek mo fi indi moy motali ci koy bax yoyu nga xamne ku fi ma sa ñew ta da wote ci tour yalla ci nga da wote dama ñew ngir motali ko mot mu kon lool rek dana wone teggin solo si nga xamne amna ko ci biir islam ndax bu ñu waxe teggin rek moy ci koy rafet cheikh khalid radhiyallahu anhu li suñu buntu ci l'islam gogu ñu wax bi mu ñëwé ndigal li mu jëk ka jot ci woté ci mbakk ka jor xam ngeen li ñu wax moy rabbi ashabaka bil himma sadaay na leen yar nak te yar leen ci yitt ci yitté ju kawé yar leen rek ci xam xam bi nga da jàng rek nañ koy jëfé rek kon li ñu ko jëk wax moy na dugal yar tuddu yar tuddu ay tégué ak yidul yoy tégué yoy sëriñ bi jàngal nañ ko ci anam yu wuté jàngal nañ ko ci barab yu wuté bu ñu démé ci téré ñoo xamné xara ay haaj da ko teunk ci ñetti bir ni ay teggin rek moy képp ko xamné mo la mak nga jox ko cër képp ko xamné ya ko mak nga yërem ko képp ko xamné da ngay na masse nga def ko ni nga def so tariqatul adab rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawkhil al kabir wa ja'al mislika ka nafsika sawa ila ajli khaliqina ala arshi sawa ak yudul yoy yo xamné sëriñ bi jàngal nga ko ci teggin amna fenen fu ko teunga sax né man nga ni rek lepp lo xol mu rafet nga def ko lol ci teggin la bok lepp lo xol mu ñaaw nga bako lol ci teggin la bok fi'alu kama nazarta bi istihsani wa tarku ma nazarta bi istihjani lol rek teunk na li ñu wax lepp ci lu yëm ci civisme bonne conduite concept yo yëp ñu wax li sëriñ wax ci ñenti baat yi dafa teunk ci biram mu doon lu bari ay ngeene lol mu ay teggin sëriñ wax na né lepp lu nit mëna jëlé diko ndamu ci kaw suuf ay teggin moy li ci ëpp solo wa huwa fi darin khayru kanzi wa khayru ma'taz bihi zu'izi waxne kon bepp trésor bu nit man am lumi damo ci kaw yu moromo ay teggi mo ci ak solo xam ngeen sa sin bi ñatt yi mi tuddu ne ñoy trésor am ñoy ay mbirum yi nga xamne dal ñoy taxante fam benn bay teggina kanzil kitab wal hadith wal adab la jamo fi defin ma jamo za al qur'an jeffe sunna sunna sallam mbolé ci ay teggi na ñatt yoy moy mbirum amna solo ndax señ bi waxon na li muy wote lepp muy yoon wi ñatt mbir rek la moy xam li wara xam diko jeffe ni ko jeffe boole ci ay teggi ni rafet ñatt yoy jël señ bi tabax yoon muy al umuru ala salasati aqsam al ilm an nafi'u wal amal salih wal adab al mardiyya ni ñatt yoy rek moy li muy wote lepp lo rek la xam li wara xam sa diine diko jeffe ni ko jeffe boole ci ay teggi yu am solo xam ngeen daana wax ne ay teggin yoon yi agale ni suñu borom mi ngi bare ne nooy bi defi ne waye bi ci gëna jégg suñu borom gën ci gaaw mooy ay teggin yu rafet atruhul musila ila llahi ta'ala ala adad anfas al khalaiq walakin aqrabaha ila llahi ta'ala al adab al madhi ni wa tasawuf kulluhu rabbun motax mu da wax ne kep ku ngeen gis mu juk bëgg dem ci suñu borom te yaayo ci ay teggin bu ngeen di wër ku wër li na ngeen japp ko وكل من بغيره رام الوصول لحضره الله فامر لا نبيل كيب كون نغيس رك مو بغا نيبي سوني بروم تجاارو سي تيغين ا دولم فن سيرين بي جانغال نيو تيغين يوي مي واخ نياتا خيت لا مو ني تيغين ييب نياري خيت رك مو سام يو دوخ ديغنت جامبي اك بروم اك يو دوخ ديغنت جامبي اك مروم جامم نيغ يي دوخ ديغنت جامبي اك بروم نيانت لا جيفي ديغلام يي واتانديكو تريم بي bu ko defale xewal mu sant bu ko tege am natu muñ ko intisal amir wa sinab nawahi wa shukru ala ni'am wa sabru ala ba ne tege ni waro digantem ak bide fi ñet rek la moy ku suñu borom teral mu teral ko ku suñu borom jey mu jey ko keneen kum balon mu wax non takrimu mukram wa sidat musarrat wa tarbu ghayrihima ala hali xam nga ñaari baat yoy ko suñu bi tudal na lol ku suñu borom teral ak kum jey ya asman kulli min sidray parce que sibi ko djundi khassday danako filil magni na len mukarram kuñ jeyde moy ko xamne sa soko sa borom sas deselu ci dara ba ñax bu mu ci baye rek da ko gisut dana waye momi lamb ko suñu borom bo ci dara nang ko beugé amé nako ne koku moy ko suñu borom dara ne len mustadraj kuñ jey moy ko xamne sa soko suñu borom sas waxuma la jeexal waaye ak ñax sax dab ko ca daane ci teewul la bëgg yàlla di ko defal ne lool nag ab jey la sëriñ bi daana ko firi lu bari moo tax mu daa wax suñu borom moo musal ko ci lépp lu jëm ci ab jey ndax mooy rek bu ñu gisee koo xam ne teguwu ci li suñu borom yoon yi suñu borom rët ba noppi li ñuy xool ñun di ko bëgg ci kaw suuf yépp mu di ko am na nga ko bëggee yooyu jey la ko leen suñu borom di jey ngir bu ëllëgee mu gën leen a mën a yey moo tax sëriñ bi daa wax ne teggin yooyu moo am diggante jaam bi ak borom ak digeentem ak morom jaam na ngeen ci def seen gem kata ta adabu fi alalin wa sirri ma ala ali wa khalqihi bil birri tombu bu ñëk bi muy teggi ñi nga xamne ku leer ba noko samante yu fardi yalla yu individuel bi ci jitu moy teggi ñi jëm ci digeenti nit ak bopam bi ci jitu moy nit ki teggi ni mo samante digeenti ak bopam te moy mu fexé ba sank waxto sank waxtom mu bañ ko def fexé ba du ko sank di sam waxtom te duñ ko sank xam ngeen señ bi wax nañ ci masalikul jilane noy gu ne bu nit ci noy gu ne lu cher la lo xamne nit ki man na ci fagu lu ne bo lege ci bu ko defé ci ak top yalla dañe gep noy gu nit noy te defu ci ak top yalla lolu pertangé bo lege ak rek ci la ko yoll dañe lolu moy defu ci top yalla waye defu ci mo yalla waye su dée da ci defu mo yalla nak mom lol moy deugui part bo legue yam xiyam ndax xam ngeen dundum nit ki ay noole ñu tegele manam nangami noy la nit ki am ci suuf yo xamne fu mu jexé fa la dundam yam fu mu jexé rek fa la yam señ bi ne genn ku ne nak nit ki da ko war di samu ba di fexé ba di ko ci lu neex yalla moy fexé rek bal ba sap nga sax ci li ñu wax yoonu yalla yoonu aljana señ bi waxon na kenn ci mag ngeen ne ko ndax xamé ngeen ku nekk ci yoonu aljana ku nekk ci yoonu safan koku ne ko lol de mom yomu da xam mu ne ko ah kay yomu na xam ne ko jëf yo xamne yaang koy jëf te em leer na bu dee ne won salaamaaleykum ne ko bismillah xamne lolu jëf wa aljana jëf yo xamne yaang koy jëf te bu aljara bu de nuyo won nga ne ko mayama defal xamane lolou jeffi wa sawar la kon na ngeen fexé ba saxiyé ci jeffi wa aljana muy baat yu gatt way yu teunk ñang mu mbarere da nga len juju ci kon tege bi ci jitu moy yi nit ki wara samanté digëntém ak ay mbokam ak digëntém ak ñi nga xamné rek ñom lay dundal serigne bi wax na ci masaliku jilan né nit ki na fonk ay wajuram fonk ay bayam ndaw fonk ay ndiyam fonk ay magam fonk mbolem ko xamné rek jégué ñaarem la mbokam yépp wa kullu man sama alayka tukrimu wa kullu man sawara anka tarhamu képp ko xamné mola mak nga jox ko cër képp ko xamné ya ko mak nga yërem ko lool man na genn sax ci biir mbokk man na dugg ba ci liggéey yi ñuy sékk fi ne ku ci sa kilifa rek nga jox ko cëru kilifteef gi ko xamné ya ko ci yelifit nga koy xool bëtu yéema debi daa ngi leen junj it ne leen bokk na ci ay teggin yi nit ki war a sàmmonte ak nit ñëpp mooy koo gis nga jàpp ne yaa ko amee cër boo ko war a jox wa min taaddubika alla tanzura xaqan li nafsika ala saxsin dara képp koo gis rek jàpp ne yaa ko amee cër ak teggin yoo xam ne war nga koo jox bal yaxtabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al asxaaba sëriñ loolu la yare woon mag ñi ba ku ci nekk boo dajee sa borom da nga jàpp ne yaa ko war a yëkkati yaa ko war a màggal xam ngi nesli nañ ne fii ci armeri touba yi sëñ mur mousa daje na fi ci ab denc moo sëñ bàkke busu ak sëñ abdourahman lool ñeen ci mag ñi waa yu soxna farma lañ doon denc sëñ bàkke bi mu ko taxoo ba noppi sëñ mur mooy xëli général leemu ci jama jooju indi otoom jóge daa doxa dos biñ dencee ba noppi sëñ bàkke ak sëñ abdourahman lool indi wuñ oto mu dox ak tànka moom ñibi ne sëfoor bi na yóbbu sëñ bàkke ak sëñ abdourahman moom mi jiite murit yi mu dox ak tànka moom dem ñibi ne ko yóbbul sëñ bàkke ak sëñ daam safar bi dem ji sëñ bàkke nag suñ mod ne naa la yóbbu yaa sëñ daam sëñ bàkke busu ne ko keroog bi sëñ bi di woote ci bàkke kajoor daa fekk mu yónni ma ba fekk ma fa sëñ daam moo ma jëkkoo a jéeb moo ma njëkk a jéebul keroog kon demal nga jëkkoo yóbbu ba noppi mu dem ji sëñ daam ne ko sëñ mod dana woon naa la yóbbu ne ko waxul sëñ bàkke wax mu ne ko déedéet demal yóbbu sëñ bàkke ba noppi ndax moom moo ma gën a jege sëriñ bi nga xam ne kenn ku nekk si ñoom fexe nga ba xool buntu bu war a tax nga yëkkati sa morom loolu la ñu sëriñ bi jàngaloon moo tax mu naan bal yaxtabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al asxaaba koo gis rek jàppane yaa ko war a yëkkati tënk bi rek mooy wakul ma am naa si jami an daaka kama tuxibu an yakunu maaka nit ku ne rek noo bëgg mu def la ko def noonu fi ne loolu bu ko ñëpp doxoo nag jàm layam koo gis foo bëgg mu teg la fa rek teg ko fa teggi ni yi ci des mooy sëriñ bi yu muy jàngal ci nuyoo wax ne na saa boo ñëwee ci fekk nit mu toog ak ku mën a doon yow mi nga xam ne yaa ko fekk si na nga xam ne yaa ko war a nuyu saa bu la nit nuyoo it na nga ko fay te na nga jàmmante ak moom wa in yakun minhutil salaami farudahu alayhi bil kalaami day di wax sax ci bu ñuy joxante loxo teggi ni nga xam ne war nañ ko sàmmonteel wax ne ñett ngi ni yoo xam ne ci teggi ni war di sàmmonteel bu ñuy joxante loxo ci la bokk bi ci jiitu mooy sooy nuyu nit wa haysuma saafaxtahu fa makkini yumnaaka min yumnaahu bil mustahsin booy nuyu nit boo ko joxee loxo na nga ko nuyu téye loxoom ba mu yëg ne yëg na ne yaa ngi koy nuyu mooy noonu suñ mun taxaa di nuyoo ñëpp rek nga xam ne bu la nuyoo nga yëg ne yëg na ne yow doomu aadama nga daal waaw yëg na loolu loolu suñ bi dafa wax ne ixtitaaf li yat dañ koy bañ maanaam joxe loxo rek roci ko wala joxe ay ceeti baaraam loolu bokkul ci ay teggi ñi suñ bi daan jàngale daana wax it ne wa misluhu tarkul kalaam di nuyu nit jox loxo rek waxoo moom jàmmante woo defoo dara loolu it bokkul ci teggi ni nga xam ne moom la ñu digle na niki noonu it bokk na ci ay teggin ci boo joxe loxo suma mosafaxtu bil yadayni min jumlatil aadaabi misla zayni jox nit ñaari loxo loolu ci ay teggin la bokk di nuyu nit nuyu koog sa ñaari loxo loolu ci ay teggin la bokk bi ci tege mooy teggin yu ñu war a sàmmanteel bu ñu nekkee ci ab jotaay bu ñu nekk bu ne teggin yu ñu war a sàmmanteel seen bi wax ne saa boo nekk ci jotaay na nga dal bul bëri yëngatu bul bëri wax ju bëri dolli ci na nga néewal lool say reetaan te waxtandiko nag di xaqataayeg di wax ci kaw bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkoon fële ci ay jotaay seeni kàddu ngay njëkk a dégg bu ñuy xaqataay te suñ bi waxoon na ne wa kasratu daxki tumitu xalba fa qalilanna daxka turdir rabba ne ree ju bëri di tex ju bëri day rey xul jullit wala ayas billah te jullit bu xolam dee mooy dootu waar dootu fàttaliku ëllëg xelma dootu dem ci boroom xam ngeen suñ bi daana wax ne am na ñett yu nekk ci alxuraan yoo xam ne moo tax ba moom di ree di tex texitalu ko ñetti kullu yi nekk ci alxuraan ñoo tax taluma ko كل نفس زائقة الموت كل ما عليها فان كل شيء هالك إلا وجهها bakam bu ne dana faatu lolu suñu borom dana fi jige ñepp dana fi jige mom des yalla kessa subhanahu wa ta'ala seen bi wax na ñetti kul yoyu kenn du len xam di rebe te taxi ndax da nga xam ne lu jarre neew ci ko suusi benen bi ci tege moy tege ñi wax na seen bi jangale na ko ñu war ko samantel buñ toge kuñu makkol suñu kilifa buñ toge suñu kilifa rek mo xam kilifa dina wala bu mëna do wala sa mbokk mu wax ne sa bo xamé ni ya nga nek sa kilifa bul togandok mom ci kaw lulul ne ngant moko war lulul ne ngant moko war nu melni ngeen di bok di tukki wala fo xamné du fess mana tok ci souf waye bul lolou bul togandok sa kilifa ci kaw moko wax ne yit na lay dal bu ne bokay jotay bul ko sustimité bul ko sesu la ta jess mu la sekhan bul ñew ba ses kilifa lolou nak bokku na ci la ci tege ni xamna serigne bi deugal ko wa kilifa yi dal war nañu di len may tout espace leg leg nak amna kilifa yo xamna ñi len di xalal sax ñu len di xatal wax deug yalla ñi wax may len seen bi ñoo buñ may seen bi rek seen bi feexu ne seen bi na wax na ne bo nekk ak sa kilifa sax bu ñew ba sesku rek de ko daan tout moy ni murid la nekk seen mag rek ne bo nekk ak bo toge kilifa yi bu bari loy gessu bu ko xol jakk ci ay beut kilifa kenn du nekk ak mom diko xol jakk ci ay beut de lam sa lo de seug rek fek waxul jëru nga wax ci sa waxe nga wax kem lam la la jek tege ni tege moy ñu wara samontel bu ñu dé def li ñu wax zikr wala wirt mo xam dañu jang alquran wala ñu jang khasida wala ñu wirt ma khuz wala ñu wirt lenen salatu ala nabi istifa seen bi wax na amna ñett yo xamne ñu wara di samontel wa rad min adab zikr zakir julus abdin fi makanin tahir مستقبل القبلة ذات ربوعي أو متوركا كما صلى فعي نبوي توك دي ويرد نيتي بوي توك دي سكر جوري على جان على خان نمارو نيتي ننكو سامر سكيم كاتا نك فلاب جوب لبنكو أنك فرنكو لاي ولا نتوك بوي جوري نغي توكي

0: wala gëna ñew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur nana li sa wërs ak mom lama jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci ala laal wax deug yalla teggu ci ala de jaamu suñu borom rek la ci def
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal dina le man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañu mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la fa ne bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima na rawna laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu ne samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sa wër be manam apprenti ye ñepp xam nañu dañ la daal di wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw doom adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobit day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku le la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga ko rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñ la joxal la jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam

mom ci mom la balé lolu señ wax aslul ulumi ma'an aslul ulumi ma'an lolu señ tuba motax yonenté bi waxna ci hadith bi imam al bayhaqi na fi imam al hakim waxna né sunu borom ni amnay gaay inna lillahi ahlina sunu borom amnay gaay ci nit ñi minan nas qila man hum ya rasul allah ñene ko gaay yalla moy ñoy ñan mune ahlul qur'an hum ahlul lahi wa khassatuhu gaay yalla yi moy ñoy al qur'an yi nga xamne seen yitte moy jangal qur'an ak jangale ko ak nek ca waye jangum kessa nak lu bokut ak jefe taxul ñi wax ne bu ne khayrukum man ta'allama al qur'an wa 'allamahu lolu yende mako khayrukum moy ki gën ci yeen mo ki jangal qur'an ko jangal waye ki jangal qur'an nak diko jangal fa nek ci dëngate koku taxul ñi wax ki nga xam day jëfé li alcorane di wax koku mo tax ñi wax ñoo ñi nak nga xam né mom manam même buñu nekkul diko jangal itam ñi ngi jëfé mom waxtu ne li alcorane wax lepp lu ñu def dañu fexa ba xam la ca alcorane diglé ñu diko jëfé non koka yëneñte bi wax na ñoo ñi moy nit yalla yi ahlullahi wa khassatuhu ñoy gañ yalla yi di xejji sun borom tabaaraku ta'ala kon alquran motax nak seigne touba fonkon ko dañ ci ñëwaat inshallah ci biir amna xaj bo xam day wax seigne bi nim fonkon alquran ay seigne touba mom japp gi mu jappon alquran jëm yalla kesse mo taxon li wajhihi alkarimi ahbabtu alkitab wala jëm yalla motax ma bëgg alquran la li siwahu li wajhihi alkarimi ahbabtu alkitab la li siwahu wa hamani an itab ndaw moy jëm jo xamni seigne bassir dafa ne kan alquran shifaahu alquran mom mo don safaram musta dem ci docteur musta jëfëndiko yëfë docteur itam alquran rek mo don safaram bimu démé ci geej gi sax gis na amna jamono yo xamni dawut manam xamuñu lu mu don lek bobo dawut lek ndax bobo kenn ku koy fagu lek amul bobo tuba bi ñi japp ñepp dafa am li ñuy war lonte ak ñom di len ko jox waye lolé musuko jël mom boba nak mom man nañ ne alquran modon lam doon jëfëndiko alquran rek la jëfëndiko ko modon ak lekkam di ak nanam seigne bassir wax na ne même tuba bi fuñ ko mësa woyé nek ak ñom ci jotaay du ko té yoru kami nak di jang kami mom fu mësa tok mi ngeek mom cheikh abdullah mubah mo daana wax ne seigne mag bi mana addiye monsieur suko jox addiye bam nong ko ci loxam ya tegal fofu lay wax kamil rek nga ko jox mu nong ko ci loxam kamil alquran kesse mom lay nong ci alquran ci loxam ya mom non da melal nok kon lolou moy gataluk alquran yakana man nañu xawa taxaw nonu inshallah dinañ indi yenen yu gëna bari leral serigne bi digam ak alquran lolou dañ ci ñëwaat ci gënal ya anam serigne touba lañ gis muy jëm jo xani dinaay nat li leg naru gannar bo bi nga xane moy cheikh ahmad mahmoud ibn sayyid al-hasani nga xane mom dafa wax ni mom serigne touba mom musta dello ab kamil buñuy wéccu ñew di jaay kamil bo ñëw loko jaay mu jënd mom motax commerçant yi rek xamni nda yëngu ci birum kamel mom dañ na def lijeenti fo am kamel ñew jaay ko mu jënd mom du delu kamel mom ndax mom da wax ni alquran moko mom faraliyal kitab ma nga ni alquran da dawe fepp ñew wut ci ma ndax nit ñi ñom commerce lañ ko def bo xamni dañ koy jaay ke jënde def ko bagage te seigne touba mu jëppu ko won bagage mom mom jëmmi sun borom ja nga xamni moko wax rek moko wacce ko ke la ko jappé motax ahmad mahmoud wal sayyid al hasani rahna ma in ubali ila ma danna du mali anni bi ujrati khatt al mushaf al ali ma in ubali ila ma danna du mali anni bi ujrati khatt al mushaf al ali ma dama ghawth al wara hayyan yubajjiluhu nena man duma falé bu nit ñi nayé ñi yor xaliss bu ñi nayé ci lañ yor nga xamne